0: masakit ang ulo ko.
1: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: or more symptoms? Baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw! Isang taos pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next, and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!

0: DZXO.
1: Double one double eight.
0: DZXO.
1: Double one double eight.

0: masakit ang ulo ko.
1: Redmi Work pa. I-Biogesic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University! Sasamahan kita!
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho

0: Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.
1: DZXO
2: 11
1: double A.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: TZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

0: sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
2: Tusiran forte!
1: Unilab yan.
3: Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.

sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Under inflated tires, mas mataas na konsumo. Travelay, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.

0: prevention tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO!
2: Double one, double eight!
1: Double one, double eight!

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: WZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Tips para makaiwas sa scam sa online transaction. Maging mausisa bago magtiwala. Alamin ang background o record ng katransaksyon. Rehistro sa SEC o permit mula sa lokal na pamahalaan. Huwag pipirma o magbabayad ng walang kaukulang dokumento. Kung makipagkikita, siguraduhin sa isang ligtas na lugar at may kasama bilang saksi. Mas mainam na may resibo o dokumentado ang pagbabayad. Mas mainam na may kontrata bilang ebidensya. Huwag agad maniniwala sa mga napakalaking kita sa maiksing panahon o napakamurang produkto o serbisyo. Kumonsulta sa mga kilalang eksperto. At huwag magtiwala agad sa mga magagandang online comments or reviews.
0: DZXO
1: Double One Double
3: Eight Double One Double Eight.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

0: DCXO W1 W8 W1 W8
1: DZXO W1 W8

0: WZXO
1: double one double eight.
0: Double one double eight.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: 1188
3: 1188

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Ito po ang 1188 DZXO AM, himpilan ng Vanguard Radio Network, founding member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na nagdiriwang ng 51 taong anibersaryo, patuloy na nagbibigay boses sa adhikain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: masakit ang ulo ko.
1: Create me work pa. Ibiogesic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: DZXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8. DZXO.
1: Double 1, double 8.
2: Double 1, double 8.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: KZXO.
1: Double one, double eight.
0: Double one, double eight.
2: Om, masakit ang ulo ko.
3: Create may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang yung nilabyan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ZXO
1: Doble 1
0: Doble 8.
2: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilove quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ang Unilove sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilove. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilove ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilove para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilove quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilove quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilove, bumisita sa www.unilove.com.ph/products to know more.
0: DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

0: WZXO
1: doble 1
0: doble 8.
2: Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol and fat-free. MXC capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Mahalagang paalala, ang MXC capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagdudual at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DZXO
4: 118
1: 118

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Hard Balita. Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw, Cagayan. 88.7 Big Radio. Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw-araw Monday, ikapat lang sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po yung live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Impeachment ni Sara Duterte apyat na sa plenaryo ng Kamara ngayong araw. Mayon Volcano nananatili sa Alert Level 3. Lava umaabot na ng 3.8 kilometers, may asphalt at pagyanig. At in ito mission, itinaas ang bandila ng Pilipinas sa pag-asake at nag-jet ski pa.
2: Sa iba pa mga headlines, dating broadcaster na si Jason Zappi nayagang magpiansa sa kasong cyber libel. Donald Trump ipinagmalaki na ang US Navy ay parang mga pirates sa gitna ng gera laban sa Iran. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng mga sinaunang pirata noong Age of Exploration sa mga inuusig ngayon ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Lunes, nakatakdang dalhin sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint labang kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee on Justice Chairperson Kirby Luistro, ayon sa House Committee on Justice, tapos na nila ang kanilang investigasyon at natuloy na may probable cause o sapat na ebidensya upang ituloy ang impeachment laban sa Vice Presidente. Unanimous na 53-0 ang boto ng komite para aprobahan ang ulat at ihanda ang articles of impeachment na ipapasa sa buong Kamara. Kabilang sa mga aligasyon labang kay Duterte ang umano ay misuse o maling paggamit ng confidential funds, pagkakaroon ng unexplained wealth at controversial na mga pahayag laban sa Pangulo. Hindi rin umano dumalo ang Vice Presidente sa mga pagdinig ng komite upang sagutin ang mga paratang kapag naaprobahan ng hindi bababa sa 1/3 o 106 ng mga miyembro ng Kamara ipadadala ang kaso sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court.
2: Samantala, nananatili sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano matapos itong magbuga ng abo at debris na umabot sa ilang bahagi ng Bicol ayon sa FIVOX. Sa pinakahuling 24-hour monitoring, umabot ang lava flow sa 3.8 kilometers sa Basud Gully, 3.2 kilometers sa Bonga Gully at 1.6 kilometers sa Misiisi Gully. Naitala rin ang mahihinang Strombolian activity, paminsang lava fountaining at ilang pyroclastic density current sa loob ng permanent danger zone. May mga ulat din ng ashfall sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Umabot sa 32 volcanic earthquakes ang naitala, kabilang ang 25 tremor events, habang may 284 na rockfall events at 14 na pyroclastic flow signals. Kapansin-pansin pa rin ang banaag o crater glow, habang ang sulfur dioxide emission ay nasa 1,586 na tonelada kada araw. Meron ding degassing na tinatangay ng hangin, Pakanluran at Hilagang Kanluran. Naitala rin ang bahagyang pamamaga ng bulkan, partikular sa northeastern sector, isang senyales na patuloy na aktibidad sa loob ng Mayon.
1: Samantala sa iba pang balita matagumpay na naidaos ng grupong sibilyan na Atin Ito Koalisyon ang kanilang misyon sa WPS o sa West Philippine Sea matapos nilang itaas ang watawat ng Pilipinas sa pag-asakti. Ayon sa grupo, layunin ang kanilang paglalayag na ipakita ang mapayapang pag-assert o pag-iit ng soberenya ng bansa sa lugar na bahagi ng Kalayaan Island Group. Kasama sa misyon ang mga voluntaryo at mangingisda na nagbigay din sa karapatan ng mga Pilipino sa karagatan. Sa gitna ng tensyon sa rehiyon, giniit ng Atin Ito na ang kanilang hakbang ay isang simbolik at makabayang aksyon, hindi provokasyon, at panawagan sa mas matibay na suporta para sa West Philippine Sea.
2: Sa ibang balita, pinayagan ng korte si Jay Sonza na makapagpiyansa kaugnay ng kinakaharap niyang kasong cyber libel. Ayon sa desisyon, itinakda ang piyansa upang pansamantalang makalaya si Sonza habang dinididig ang kaso sa hukuman. Ang cyber libel ay may kaugnayan sa umano'y mga pahayag na inilathala online na sinasabing nakasira sa reputasyon ng complainant. Sa ilalim ng batas, ang cyber libel ay isang bailable offense, kaya pinapayagan ng akusado na magpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis.
1: Sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide, napapanood sa ating mga Facebook page at i-follow niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nag-viral at umani ng kontrobersyang pahayag ni dating U.S. President Donald Trump o ni U.S. President Donald Trump matapos niyang ipagmalaki ang operasyon ng U.S. Navy na pirates o mga pirata sa kanyang pahayag habang tinatalakay ang operasyon ng Estados Unidos laban sa mga barkong konektado sa Iran. Sinabi ni Trump na ang U.S. ay parang pirata sa paraan ng pagsabat at pagkumpiska ng mga barko at kargamento sa dagat. Dagdag pa niya, bahagi ito ng mas agresibong estratehiyan laban sa mga sinasabing lumalabag sa sanctions. Ayon sa ulat, ang operasyon ng U.S. Navy ay nakatuon sa pagharang ng mga barkong may kargang langis at iba pang mga produkto na konektado sa Iran bilang bahagi ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Umani ng batikos ang pahayag kung saan sinasabi ng mga kritiko na tila inaamin ito ang paggamit ng agresibo at kriminal na taktika sa ilalim ng international law para lamang makumpiska ang mga kargamentong langis.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng mga pirata sa mga inuusig ngayon ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Bakit nga ba sinasabing ang piracy o pandarambong sa dagat ay parang ninuno ng mga modernong krimen gaya ng crimes against humanity? Alam niyo ba noong unang panahon ang mga pirata ay tinuturing na hostis humani generis o kaaway ng buong sangkatauhan? Hindi lamang ng isang tao kundi lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi lang isang bansa ang biktima kundi ang lahat ng gumagamit ng dagat para sa kalakalan at paglalakbay. Dahil dito nabuo ang konsepto ng universal jurisdiction kung saan kahit sa ang bansa, mahuli ang isang pirata ay maaari siyang litisin doon kahit hindi doon nangyari ang krimen. Ang prinsipyong ito ang naging pundasyon ng pag-usig sa mas mabibigat na krimen sa modernong panahon, katulad ng genocide at crimes against humanity, kung saan pinaniniwalaan ang mga gumawa ng ganito mga paglabag sa human rights ay dapat managot saan man sila matagpuan sa bansa, Pilipinas man o di kaya sa Netherlands. Sa madaling salita, ang piracy ang isa sa mga unang krimen na kinilala ng mundo bilang banta sa buong sangkatauhan. Kaya't hanggang ngayon, dala pa rin nito ang parehong prinsipyo ng pandaigdigang pananagutan na hinaharap ng mga taong tinuturing na mga salot sa buong sangkatauhan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Lunes na naman, unang araw ng linggo ng pagtatrabaho natin, Rico Jan. At ngayon, nakaninervyos na uli ang maging Lunes sapagkat ang kasunod ay Martes, nataas presyo ng produktong petrolyo.
2: Yan ang aabangan natin kung anong mangyayari bukas.
1: Nung mga nakaraang linggo kasi, pababa ng pababa. So, na-excite tayo. Baka bumalik na dun sa dating presyo. Pero, ayan yun, narinig nyo. Si Donald Trump, ipinagmamalaki pa na ang kanilang mga puwersa ay parang pirata. No, parang negative kasi. Pagka pirata, di ba? Alam na lahat yun. So, ang pirata, krimen yung kanilang ginagawa. Kaya ang sinasabi ng mga kritiko, abe, inaamin ni Trump na krimen yung kanilang ginagawa. Parang ganun, di ba? Pero bukas nga po ay asahan na tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, piso hanggang 3 piso, sa ganung vicinity po yung magiging adjustment. So, sana hanggang doon, pero nakikita po ng mas malawak na tataas pa rin yan. Pero hindi mapipigilan ng pagtaas presyo yung pagbi-birthday ng mga nilikhang gwapo sa mundo. So, babati kami ng belated happy birthday. Siyempre, sa atin po kasamang si Rico John Ferrer. Kaya hindi natin nakasama nung isang araw, ha? Belated happy birthday, of course. Cheers! Ikaw nung mga kasama. Oh, cheers! And God bless you. Your new year ahead. Ayan, greetings from, special greetings to, ha? Rico John, ha? Bukod siya galing sa amin. Ito. Entoto.
2: Entoto.
1: Belated happy birthday. Cheers and God bless your new year ahead. Greetings from the Galvez Dominado family, Vanguard Balita team, and your Vanguard Radio Network family.
2: You know, salamat. Thank you. Medyo nagtago tayo nung Mayo.
1: Nagtago. No? Kasabay nga, piyesta dito ng La Virgen Divina Pastora.
2: Oo. Labor Day. Labor Day, nagle-labor ho yung nanay ko. Ayan.
1: Yung nanay mo. Kaya dahil dyan, malamang meron kaming tanghalian dito. Ay, bagay, Monday pala ngayon eh. Pag Monday.
2: Oo, Monday.
1: Matik-matik dito yun eh. Sa
2: akin. Ano na yun. Isama nyo na.
1: Kasama na ron. At eto pa, nag-birthday din po. Ano namang isang araw, yung ating kaibigan, past faithful navigator, Elisao po, ng Luz Bimindas. Ayan, belated happy birthday, pari ko. Si paring past faithful navigator ng Archbishop Gabriel M. Reyes Assembly ng Knights of Columbus. Belated happy birthday. At syempre, pagbati mula sa iyong mga kapatid na mga Caballero de Colon. God bless you, viva Jesus. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Monday. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po ang mga balita at impormasyon. Siyempre ang inyong mga paboritong programa sa Vanguard Radio Network. Para dito sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan, muli narito si David Ryan para sa Big Morning Rush. Mga isyu, mga bagay may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXOAM. Pag-usapan natin.
2: 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Ihanda niyo po ang inyong mga good vibes kasama po ang buong tropa ng Big Sound para po sa Big Bang Monday. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme naman ho makakasama nyo para ho sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piol at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan, samahan naman po si DJ Hazel para sa Big Breakfast ng Musika.
1: Kasama natin sa production si Ruel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
2: At kasama naman po sa ating production si Master Jerry Palmeda. Ako naman po si Rico John Ferrer mula ho sa Baguio City. Ito po yung Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

Ang ganda ng song. Ano, umpisa natin sa masaya. Umpisa natin sa maganda. Monday! Monday katsokaran, ikaapat na sa buwan ng Mayo taong 2026. Ano ba balitang maganda ngayon? Siyempre, hindi yung pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito. Umpisahan natin sa ano, sa maganda talaga katsokaran. Ito, dun sa mga naghahanap ng trabaho. Ayan, umpisahan natin dito. Yung mga gustong magtrabaho sa Japan, magkakaroon po ng special recruitment activity ang lungsod ng Palayan. Ayon po dito sa anunsyo ni Mayor Vianrey Nicole Cuevas. Sabi niya, may good news. O, di ba? Maganda umpisa. May good news tayo para sa ating mga Palayano. May special recruitment activity para sa carpentry, masonry, at welding jobs sa Japan. Sabi niya, if you're willing to learn Nihongo and enhance your skills, this could be your chance to work abroad and support your family. Ayan ha, yan o, di ba? At least ha, umpisa natin yung Monday. Umpisa natin sa opportunity na magkaroon ng trabaho overseas. Although malungkot yun, no? Kasi lalayo ka ng bansa. Pero talagang ganun eh, talagang ganun. Para sa pamilya, binibigyan na natin ng daan yan. Sana hindi eh, no? Sana nagtatrabaho ka, napapagod ka kasama misis o kaya magulang, mga kapatid o mga anak, ganyan. Pero kailangan talaga eh. Hindi pa rin na perfect ang good news. Bakit ganun?

0: edisyon ng ating palatuntunan ng pag-usapan natin sa doble uno, doble ocho. Sa technical side, agapay natin Engineer Boy, Pretty Boy Piñera. Pag sinabi kong pretty, pretty talaga yan, Pretty Boy. Gwapong gwapo. Sabi ko, ulitin ko pa. Kailangan ko pang ulitin yon. Memorize ba yon? Kailangan ko pang ulitin na kapag sinabi kong pretty boy yan, pag sinabi kong gwapo yan, talagang ano, talagang gwapo. As in, konti lang ang lamang ko sa kanya. Good news na eka, naging bad news pa eh. Yeah, ito po, ito ha. Sa mga gusto talagang magtrabaho sa Japan, sabi ni Mayor Vian Ray Nicole Cuevas, Mayor Vian ng Palayan City, meron daw job opportunity sa pamagitan ng kanilang special recruitment activity. No? Sino po ba ang kailangan? Sino ang qualified dito? Lalaki. Una, lalaki. Handa o willing na mag-aral ng Nihongo at carpentry skills. Kung hindi pa masyado kayong eksperto, kung kayo man po ay carpintero dito sa atin, mag-aral pa rin po ng konti ng skills ng pagka-carpentry, no? Iba na yung advance. Preferably 20 to 33 years old. 20 to 33 years old. Siyempre, physically at mentally healthy. Preferably with any related experience in carpentry, masonry, and welding. Huwag kayong mag-alala. Yun sa pag-aral ng Nihongo, libre po yun. Tuturuan kayo. Libre yun. Huwag kayong mag-alala. Kung gusto nyong i-enhance at kailangang i-enhance naman talaga ang inyong skill sa carpentry, libre din po ang training. Kailan kayo mag-a-apply? May 6 and 7, 2026. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, katsokanan ha? 8 a.m. to 5 p.m. May 6 and 7. Saan kayo pupunta? Sa second floor, CDRRMO Academy Building. Sa doon po yun, sa Palayan City, malapit doon sa kanilang parke. No? Pag galing kayo ng Kabanatuan, lampas ng Nueva Asia Convention Center, may park sila doon, gawing kanan to eh. Doon sa may dating bowling lanes, alam nyo yun, sa may arcade, anong tawag ng araw, Smile Arcade. Pero ngayon, yan po ay tinatawag na Academy Building. Bago na kasi yung building na yun, malaki na. No? Second floor ng CDRRMO Academy Building, Barangay Atate, Palayan City, Nueva Ecija. Biyahe kayo papuntang Japan, katsokanan ha, para sa nangangailangan po ng trabaho, gusto magtrabaho ha. Okay, yan po ay no placement fee. No placement fee. Ha? Mahalaga yon, no placement fee. At saka daraan kayo talaga sa local government unit, kaya walang problema. Kung makita nyo, dun sa Facebook page ni Mayor Vian Cuevas, meron din siya nung link para sa application. At meron din kayong pwedeng iscan doon. Oh, iscan yung QR code para kayo po ay maka-apply kung hindi kayo makakapunta kaagad ng personal. Malaman nyo din doon yung detalye, mga ka-chokanan. So, good news. Yun ang good news. May job opportunity. Di ba? Para sa atin, mga kababayan, 36 minutes na po makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga dito sa doble uno, doble ocho. At ito naman ang mga nagbabagang balita. Naniniwala ang abogadong si Lorna Capunan ang ebidensyang iniharap sa House Committee on Justice ay malakas at maaaring mahatulan si Vice President Sara Duterte sa posibleng kasong pandarambong o plunder. Tinukoy ni Capunan ang testimonya ni dating Senator Antonio Trillanes IV na si Duterte at ang kanyang pamilya ay tumanggap ng 100 milyong piso mula sa umano ay drug lord. Anya, ang revelasyon ni Trillanes ay nagtutugma sa report ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa 6.7 billion pesos na kahinahinalang transaksyon o suspicious transactions ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sabi ni Kapunan, so sabi nila na vindicate, hindi po. Na-vindicate daw si Senador Trillanes. I think the right word is na-confirm. Sabi ni Kapunan, na-confirm yung matagal na niyang sinasabi na totoo. Sinabi naman ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na mas malaki pa umano ang pumasok at lumabas na pera mula sa mga bank account ni BP Duterte at Mr. Nito kaysa sa iniulat ng bangko sa AMLAC na nagkakalaga ng 6.7 billion pesos. Ayon kay Ortega, ang iniulat ng mga bangko sa AMLAC ay ang mga covered transactions lamang na nagkakalaga ng 500,000 pesos pataas at suspicious transactions anuman ang halaga. Kung nagugulat tayo sa 6.7 billion pesos, we should understand this is not the full amount. Ito yung nakita lang ng AMLAC under its limited scope. This is just the tip of the iceberg, sabi ni Ortega. Kaugnay nito, inaasahan pong pagtitibayin ng House Committee on Justice ngayong Lunes, May 4, ang ulat nito na nagre-rekomenda na ipadala ang Articles of Impeachment sa Senado kung saan lilitisin si Duterte. This committee has completed its constitutional duty to determine probable cause based on the evidence presented. On Monday, ngayon nga po yun, we will formally adopt the committee report and the corresponding resolution and articles of impeachment and transmit them to the plenary for the consideration of the entire house. Ang sabi po naman ng chairperson na si Batangas Congressman Gerby Luistro. Sa botong 53-0, idineklara ng House Committee on Justice na mayroong probable cause ang mga impeachment complaint labang kay Duterte matapos silatag ang mga ebidensya kaugnay ng kanya umanong hindi may paliwanag na yaman ng maling paggamit ng confidential funds at di umani mga pagbabanta sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. We are dealing with official records, hindi opinion. Hindi haka-haka. These are numbers, documents, and sworn testimonies that, taken together, establish a pattern that demands accountability, ang sabi po ni Luistro. Oras, ganap ng 39 minuto, makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga at ang oras, inatid naman sa atin ng Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo, mag-Bayo Jessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribe pa. Bayo Jessic, ingat.
1: Kom, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Bayo Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bayo Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessic agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kay Bugoy Drilon, OPM, Original Filipino Music, kinatid po sa atin ng Bioflu. Two or more symptoms, baka flu na yan, i-Bioflu na.
1: 1 and 2, 1 and 2, pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3, 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Ka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Makibalita nga po tayo, hinggil naman sa kalagayan ng panahon ngayong araw na to, ang init! Kanyo, maaga pa lamang mainit na. E ano po ba ang ating mga temperatura at damang init ngayong araw na ito ng Monday? Para ready tayo. Mula po sa DOST Pag-asa Kachokaran, ang weather specialist Alchar Aurelio.
4: Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Patuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa ating bansa. Inaasahan pa rin natin itong easterlies ay magtatagal ang epekto sa ating bansa sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Inyong papansin ang mga kaulapan nito sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay Intertropical Convergence Zone. Sa kapaloob ng Intertropical Convergence Zone, posibleng may mabuong low pressure area. Pero itong ITGZ ay wala pang epekto sa ating bansa. Pero pagdating ng Huwebes o Biyernes, maaaring makapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at sa Mindanao. Sa ating lagay na panahon, ngayong araw, maganda at maliwasa sa panahon ang inaasahan natin sa halos buong Luzon. Pero may chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura ngayong araw, naabot ng 35 degrees Celsius. Sa Tagaytay, mas mataas naman ang temperatura, naabot ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa labing bahagi nating bansa. Dahil sa easterlies, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, kasama na rin ang Negros Islands Region, Western Visayas, Sangguanga Peninsula at Barm. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng maranasan ang medyo mabawasan ang alinsangan o mainit na panahon dahil dito. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagkuho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwasa sa panahon, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon, lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm na kusa magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Hapon, pinamataas na heat index ay umabot ng 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Sa Metro Manila ay umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang forecast nating heat index ngayong araw, pinamataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Susunod ay 43 degrees Celsius sa Sinait, Lawag City at sa Bacnotan sa La Union. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Kasalukuyan, banayad hanggang sa katamtaman ng alon ng ating mga karagatan sa buong bansa. Kaya safe o ligtas naman pumalaot ng ating mga kabayan, pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm.
3: Okay, yan po mga kachokaran ng ulat mula po sa weather specialist, Mr. Alchar D. Aurelio ng DOST Pag-asa ngayong araw na ito ng Monday. At samantala sa ating pa rin mga balita at impormasyon, pero oras natin ganap ng 48 at kalahating minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang time check po na yan ay inatid naman sa atin.

0: Ang Rexidol Porte, Rexidol Porte, bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kayo po ay bahagi ng ating panatuntunan ng kachokanan, ha? Kaya ini-invite po namin kayo, maki-follow, like, and share na lang po ang atin namang Facebook page, 1188DZXOAM, para po tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating balitaan, makapag-comment din po kayo, makapag-PM kayo, ganyan, no? Kinun din na ni Senator Erwin Tulpo, ang mga mapangabusong negosyanteng lumalabag sa price freeze na pinairal ng DTI o Department of Trade and Industry hanggang May 10 upang magsilbing proteksyon ng mga mamimili sa gitna ng tensyon sa gitna ng silangan. Napunan ni Tulpo na tila naging kampante ang ilang negosyante na magtaas ng presyo dahil kahit may price freeze pa dahil sa paniniwalang hindi maabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan lalo na ang mga maliliit na pwesto. Iniisip siguro ng ilang negosyante maliit lang ang pwesto nila sa palengke at hindi naman makararating sa gobyerno para mag-monitor kaya pwede nang itaas ang presyo ng paninda. Binigyang din niya na ang karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan ang pinaka-apektado niya. Ang ating mga mamimili ang laging dehado, wala silang choice kundi pagkasahin ang kakarampot na budget dahil ang mga lokal na palengke at groceries lang ang pinakamalapit na bilihan para sa kanila. Hinamon ni Tulpo ang DTI na huwag lang umasa sa mga sinumiting ulat kundi magsagawa ng aktual na on-ground inspection upang matiyak ang mahigpit na pagsunod sa batas sa kanyang pag-iit sa kalagaan ng price control para protektahan ang publiko. Dinagdag niya ng price freeze ay dapat nakatuwang ng iba pang hakbang ng gobyerno sa gitna ng nararanasang krisis. Magbibigay man tayo ng ayuda kung hinahayaan naman nating manipulahin ang presyo ng bilihin, mawawalan din ito ng saysay. Ang lalabag sa price freeze ay maaari pong maharap sa kasong administratibo, multa at pagkakakulong, depende sa bigat ng kanilang magiging paglabag.
4: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: Katsong karan, oras po natin, ganap na ang isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Muli po magandang umaga at mula pa rin sa silid pambalitaan ng DZXL. Narito ngayon ang hanay ng ating mga balita sa oras na ito. Nagpadala ng mga aircraft at barko ang Philippine Coast Guard upang itaboy palabas ng karagatan ng Pilipinas ang 4 na research vessel ng China. Ayon sa PCG, labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang pagpasok ng 4 na research vessel ng China dahil wala itong pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa namataan ang Xiangyang Bong Gong 33 na isang advanced oceanographic survey vessel na may kakayanan sa deep sea research, seafloor mapping, geophysical exploration at support sa mga submersibles. Namataan ito sa Quirino Atoll malapit sa Rizal, Palawan. Nakumpirma namang malapit sa Itbayat, Batanes ang Xi'an-1, isang SWAT-hulled research vessel na may kapabilidad sa marine science and hydroacoustics. Malapit din sa Itbayat, Batanes ang Jiat-Geng, isang modern deep sea research vessel na may taglay na acoustic sensors, weather radars at kayang magpakawala ng mga unmanned underwater vehicles para sa multidisciplinary oceanographic studies. Namata naman sa kanlurang bahagi ng Bulinaw, Pangasinan, ang Siu Hai-Yun, ang kauna-unahang intelligent drone mothership sa mundo na dinisenyo para mag-deploy ng higit sa 50 unmanned serial surface at underwater vehicles para sa komprehensibong 3-dimensional ocean surveys na may kapabilidad din na autonomous navigation.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Samantala sa ating pa rin mga balita, naniniwala sa Caloocan City.